mede ke mini hude. Minazo ugbe mi tanda gabo na dope na jirewe na dagbe wan jirewe ton. Hana mi dare podo nokun dagbe tonpo. Ohunre gan, ehe jiwe ewe na mi. Nedo, mini no dope, to we poponu. Na dagbe wan ye tonpo do nokun dagbe tonpo hana mi dare to asa popo be. Se ugbe tuwe da gati vie bo na ukpe hana jirewe. Na hunre gan de na are do to we. Ofri go de na we. Edo dona okruno ya e hachi aso won dagbe ton le popro mi onu etin to ho se mele po emi dona pa okruno to jesu sin come mi ho dete mi na na gigole po ara jiwe ewe na onu na me de to nu ko pe nu hwe do mi ton le po godo dagbe won e to ran mi podo alogo eto ran ne gbo to mi ton pastor wf komoyi pa okruno na alogo de je re to ni ne to we poponu to yin ko jesu ton mewe mi ho dete mi na ho de bona dona okuno do jiwe ewe ni wa de ni wa benu kun bi ale po awusi ele po etin do akota mi to mi da lonu alonu je ni wa du esun awo bo na mi okuro re bi awusi ele po se so to mi to mi je ni be awo bo wa na mi do akota mi ton le cheche Hoda boda hona jewe. To Jesu sin come we mi hode de. Hode boda na okruno. Do jere me. Jiwe ewe to lebranu eto me. Eni fon agun eto godogbe. Agun Kristi ton le po eto amuno go. Bigbo me le po okruno. Jesu okruno. Do bo bigbo uwe to da eni wa fon agun eto le po gonogbe. Agun juye o ton le po ni gono gbe ye ni fon mi so amran me to yin ko jesu ton me mi ho dete mi na wa de mi na de gbe jago do han boku to me ton le po eto nu ko fa do agun kristi ton do jiwe ye we ni su ni va o han boku to me ton le po sudo bo okute ko patade eto nu ko kedo agungo okuno jiwe ewe eni su han bo okuto eto le podo han bo okuto eto ma na pe agunji to awade pepeji to yin ko jesu ton me mi ho dete mi na ho de bo na go ohun dagbe ni layun akota le poton energy ck da lo me na okruno do jiwe ero su ni hen alogo wa na gck nu de ma na peji na do jaten do won dagbe le la e hon le poto e okunu o su ni gboro na ne gbo to mi ton wf pastor wf komoyi nu mi mo lo na do singa do inoko to yin ko jesu ton me mi ho dete mi na ho de bo na go wa do ho na do jiwe ewe eni prin alenu eto e etin dopodo agun eto po je ni wa he alenu eto wa didi me to na agun kristi ton do jere me agun je re ton do jere me alenu de je re tin do na agun je re ni he wa didi me na mi to yin ko jesu ton mewe mi ho dete mi na ho de na ne gbo ton mi ton pastor wf komoyi do jiwe oran ton ni sedu jijo opipe gangan ni no to agbasa me okunu osun ni he lodo je ni sedu ogbe gaga je ni do pe ko ni e podo agun kristi ton po mi na ho de bona dana okruno
Nigeria we ni wa pe nukun agungo onu hwe do agodo do jire mele poje ni pe he so do na mi to susu me to yin ko Jesu to me we not done do krono na ko se de mi dole pepa o krono mi ni wo de to po o to mi to pe na we na jire mi je yi mi to pe na we na o winu mi te mi to pe na we na o ho to we okuno mi ho de do ani na yi se adodo mi yise no kwanu yise no hunre mega yise no le mewe yise no na uhuro me to Jesu se e kome me ho dedo yise mi to mana ku da lona mi yise mi to mana iye nu wa toto yise mi to mana iye onu patapo yise mi to mana iye onu tatapo nde ena yise de wa zogbo yise da igbon wa idare to Jesu e kome mi to pe na we na ko si o mi Jesu si ko me mi o de ti mi wa ja ko bu si we ta we to me apo eto we e neto Jacobu o ta we apo eto we e neto me me sunu emi ale ta we yin o me de do e wo tin do yi se bo ma tin do azon be yi se ne so ga hore a eyi meme sunu kabi meme yonu de de je ome bo edo ebi do yi se me de da mi ti do yi se be ma tin de yi se e ma tin do si se yi se loto ome le we to bo wa do emi tin do yi se enu le mewe be do hia yi se loto Omele do emi ti do yi se de no di adana me yi se de de no bi agbe to si gbe za e bono di sa me to do bo mi ma se gamo o hia di di oloto do gbe sa to me ale ta we ina meme sunu meme sunu mo meme sunu me yunu do emi ti do do emi ka to di do e e se ga de e se ga la e e se ga do e ze me to bo e ma ti do o ta de na e to do yi se me edo edo o menedo mesedo eyin o menedo e wo tin do yi se bo ma tin do bo ma tin do azon bo ma tin do nu yiwa bo ma tin do sisede bo ma tin do nu ese ga do ehia be yi se ne so ga hure ga edo ye dodo ye ko jo yinra do to na we do ehia mi to gbo o gbe se ato sisa darin edo adodo ko mo boji do ehia to gbo gbe so to to mebo indo adodo ayi se to kruno me ba ko di oso ayi ho me bo ko di odo kruno de de ke ni mi mu e to gbogbe so e sa tebo indo adodo atin do yi se na o lewe atin do yi se no le mewe do hi ya to gbo o wa ye nko to ato di to hi agna jiwe ya we dari indo atin do yi se tin do wuro de do ye ko yi pentecostin a ko yi pentecostin bo e ko so na wuro bi gbo we to we e je da ni do ni nkan to hia do gbo dide je gbonu susu gege onu da o da we ato we wa do gbo wo yi se to loto dare apo e to po to bo eyi meme sunu ka bi meme yonu de je me bo ma tin do onu dudu gbedo poto bo odo poto mi me do hra ye do mi jijo me mi do hra ye do mi jijo me awutu mi to ni hun mi awu na mi ma gbo bo ye to awu tu mi to ni hun mi awu na o mi ni so go ho bo ma yi onu e agbasa ye to le tin do ye tin do le hra ye gba bo ale tawe e ni do adodo o me mo nkan to ri do mi to je we ni to na we Jesu to na mi bo do ye do mi to jijo o me bo mi ma yi onu ni le ehe ejuro na agbasa na do ina ye onu ejuro no gbe onu ejuro
nado lo gaga onu ejo nado ti do peko onu ejro nado se nga do sa o gbesa jijo to do mene me nko to ye ale ta we na me mo nko to mo kede we yi se eyin e ma tin do azo yi se mo nko to e ma do si se we ye do yi se ne nko to e ma tin do onu onu jijo e bi ni monuku na nuku po e ma elesu ku eku na na utu mede pepe e tindo yi we yi se eyin e ma tindo azo eyin o chi o to ede men o mede pepe o mede ma so gado mo o ye tindo yi se o ye so tindo azo ye ma so gado mo ne yi se e no se nga idi to hia Mr. Gamu egbangba to gbọ azọ de atori wa to dari ebe yin oye e yi se to de yi yi yi se to hear me mate azọ azọ to we oye na so yi yi se che hear we gbọ azọ che le dari ebe ye ni do yi se to hear me de ma do azọ oye na do yi se che hear we to gbọ azọ de ho de azọ de to we wa sise de to do yi se ne wo e ti to pre to we popo nu e to de we da po no po ye po kaka do yi e do ye na do yi se che ya we do po aso to aso che dari o ye na so yi se o ye yi se do je we ye we do po we tin a wa dagbe ma nu po we ma o ye ba si dagbe la a o bi la su yi se legba lo su yi se ga bo so si so se ba oye ome obonu oje gbeto bonu gbeto tata po gbeto sisenode ma gbeto dodono de bo so siso bo bo so do be yi se azo elezozu yi se matin azo eku bon azo dari mawe yesu we na abraham o to mi to ohwenu ene yi o bon sunu isaki do savo to agbaloji wenu eyi aso e to wa aso do agbaloji be oyemo oyemo leyi se no ba sepo aso e to la popodo podogbon aso dare we yehe yi se sogbe gbogbo podogbon aso dare we yehe yi se sun yehe yeyi yi se si ohia ohia yi se so ipipe e do wewe sodo hehedi o wewe sodo do abraham yi jiwe yewe si abraham yi jiwe yewe si yeso hie ere na dodo yeso yiro e do honto jiwe yewe to ye yiro e do honto jiwe yewe to e ta idi honto e to jiwe yewe di asonwa uwa suto asonwa jiwe yewe do ale uwa suto ale jiwe ye wi wana me wo su ti do wan jiwe ye bi adogbodego wo su bi adogbo jiwe ye wi inu gbono dawe lo lo su inu gbono be mi le ari su we na o gbe todo e ma yin to gbo yi se chokere me de modu poro ebo e ma yin gbo yi se da yi se do lọwẹ dari e ma yi o mo kedewe yesu we na labu o ga lo togbo azo e to le dari o wenu na ye yi o medagule bo so yi ye bo so do ye bo ale de bo je gbonu yi e to le lo sin gawa na le agba samati gbogbo yi o chi o mo kedewe yi se mati azo yi o chi o do e tawe onu so gado nawe onu si gado hodo e bi mati do kugodo ni onu e bo nu do ne uwe yi o hiado e ko yi e ko kuchi o ni e yi do apo de mono zizori de ma do kobo yi pide pepe bo kati do pido po bo ti do pre bo ku o hiawe ne uwa do bigbo o toso ne e do de agbasa ina le agbasa mati gbogbo yi o chi o mo kedewe yi se mati azon eyin o chi o ga eyin o chi o poga indo yi se tin nu popide pepe yi se tite azon e fi mimo e no hode
pide yi se te aso ti to aso wa alonu alonu wo peponu tin wo ni pide yi se te aso de no to nu wa we peponu e so no se wo do bi ne wa go eyin ye wa dodin alo ye dodo ye ko jona we eyin anu gbodo ate ayi no to do dodo ko mo hunrega eyin to di dodo ye o pepodo okuno po ye o ti do ko do pepodo okuno po bo bo ho mo nko to do bo do ehiami do ehiami do eje pede to je gbangba to gbo gbe sade sa te dari yi se o we no here go gbe yi se we here po gbe to le mo yo we dai ama odio nde do dai ama odalo nde go podo mere mo mo nde igbade apin do yi se di mi se gade kunu e do le detin e detin de he to dogbon azodagbun de he sise de le jegbonu de he to jegbonu de no heme na do jodo mego awade boji yi se de kuchi o detin enewetin emuno wa nde emuno basi adadi o dedo meneme emuno bai didi o dedo meneme didi o de matin opopugbo de ma ti to ho we no to podo di to po eku no mo nkele de gbeto oku gbeto chio ma se ga se zori ma se ga yi de gbeto eku chio ma se ga bi abi do wo so ma se ga bi abi de gbeto de eku ma se ga konu do mo we wo so ma se ga konu de me eku ma se ga wa nde pepe ko na gbo chi o tedo po me mo we adapo yeze yeze opido poge we ase gaso se so iwe yi o yo do me won we oku mo we yi se de ma do azon yi se de ma te do nu yi wa mo we yi se de ku ma te do hi ade mi na to so ga nyu endo yi se ti to fre de awa to hi ya o ye yi o to de ton bo ama hi ya o me ku do fre lewe ama hiya yi se kudi nde ni e de ato hiya o biso ade ajile ba ma hiya yo me kuku to ye mele mo we yi se lo de ku poga ama se ga kiya ye do yi se de kuku to mi je o to le me chete ni e yi se de ti da sonu yi se no se se se de le ti podo yi se eno wa nu e bi mi mo nu kuna nu ku kuna nu ku do nu ko yin awa we toji yi se de ti de koku pete pete yi se de ku de no wa nu onu onu ochi o onu kuku oku de no wa agojo igodo si aso yi se de no wa zo agumeyi to le chokere agun oho dedo yi se to ma na yi se kuchi oto yi se ye to ma na yi se kuchi o yi se che e natin da zonu yi se che natin to gbe yi se ye to natin bodo nu dagbe dagbe lewa si se dagbe dagbe ye ro su to poga to yi ko jesu to me e gbe mi wa o en ko o tu we ale no yi se e no hunre mega o tu we ale no yi se no hun me ga onu atowe mi na podo gro eto tito we ndo o wo podo o chi o yi se ma do aso po o wo o wo pete pete podo o chi o yi se e ma do aso po agoko awe to o hiya podo o hiya yi se do aso po aso wa mi te onu wiwa emi to biba si ogbesa emi to sisa onu e mi to ninna hana mede bule abo emi to sisa hana diwe yewu losu podo ohia podo yi se mi to do ho mi to re ohia podo onu yiwa yi se ogbo azodari atoto susu gege podo dido hiya yi se ton e podo azon eto po susu gege podo dido hiya yi se e to azon nu po titan we yin o wo podo chi o
yi se ma do azopo leko gowa jacobu o ta awe tomo apo opo tonu ko awe to mo kedewe yi se eyin e ma tin do aso eyin o chi oto edemen apo etoko sigba oyemuye o me vonu ya juro na nyu edo yi se matias oeku apo gba ewe neto na le agbasa mati gbigbo yi o chi o mo kedewe yi se matin azon eyin o chi oga eyin o chi opoga yi se matias o ewo lo supo eku poga eyi edodo yi se matias o eku nu gbotonde umene igbe eyi igbe do mi edo yi se yen do yi se yen do yi se yen do yi se yi se we hoga yi se uwe yi onu endo yen do yi se sigba azode mati onu yi wa de mati sise de mele mati odo adadi ode mati sise gbigbo to mati do friend tonu sise na o je re to mati do friend ba edo me mo ko to eko yi me gbe kuchio oyi se kuchio oku nto hiwo do krisi amo atin do yi se kuchio ido poto agunbi nu gboro ta gbasa krisi se ba tin do yi se kuchio omene e koku ya po wewewe bo po genesis otako na hiya so opo eto ato genesis ta ko to opo eto ato ti ba jiwe ye wa bibele kede to drum to zame bodo bodo mo bodo hore do da yego oye mayi onu de hu gbeto ochi o oye mayi nu de bode hu ga o gbeto ochi o na oyonu e oye ko yiwutu na asi sunu de bode towe menemu e to yi gbedo yi se o fiji e we to we ye nti do yi se to je we nti do yi se to jesu me we fiji we ya we to yi se to jesu kristi me uwe yi yi re ka to che se gba ye ti do asi mene bole to po ye po yeso to ho je we to se do onu e je do ani wari e ani je mene foto ejo na suwe to bo edo eyo yen manager yen ko yi se to je re me yi se che e ko susu onu ne le po to ri bele po abi meleki oye amaye nu de bode u gagbeto ochi o na o na we ni onu ne